0: Okay, good morning sa atong pinlangga nga tawag palamati, ang Diyos gid mo pagmayo sa inyong aga. In behalf sa mo Senior Pastor, Pastor Janel Vergara, and Emmanuel, and the Berrian Pamilyo, kubos nga alaga, Youth Pastor sa Berrian Bible of the Church, Pastor Carlo Valerio sa Luwat, nagatamyaw sa mayong nga aga, sa atong nga mga pinlangga, kung mga suki nga tawag palamati, sa inyong radio station, at 98.5. Magasugod kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa opportunity nga mo ginahatag. Salamat sa safety ka protection. Salamat Lord sa preservation, sa kabuhi, sa kada isa ka isa. Lord, I pray this morning, please prepare our hearts, forgive us for our sins. I pray God, nga ikaw magahatag sa langit nun niya kaalam. Simukubos nga alagad, bisan pa sa mga kauturan, nga mo niya nagapalamati. I pray nga ikaw magahatag hatagman sang langit nun niya kaalam, pagi sa gahom sang balaan niya Espiritu, ang maintindihan mo balaan niya pulong. Lord, continue to bless this ministry, bisan pa sa inyong radio station, at Janet 8.5. I bless you, Sir John, bisan pa upod sa iyong mga panimalay, kaysa ako niya kaupod rin, ikaw magapakamayo, sa tagtag sa kapanimalay, nga nag-suportar sa inyong hilikuton, ikaw magabless. Lord, bind the powers of the devil, ngayon sa mga tumlag this morning, we commit all these things in Jesus' name. Amen, kag-amen. Again, good morning everyone, especially sa tanan yung mga members sa Berrian Bible of the Church, especially sa mga brethren abroad, good morning. Kag sa ato mga Facebook Live viewers, good morning everyone. So, it's a blessing and opportunity for us to share the Word of God. And as we continue, sa ato nga lesson this morning, in few minutes sa ato pagkatunan, in the book of Romans chapter 10 and verse number 1, sa lisang Bible, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Again, siling sang pulong sa Ginoo, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So this morning, ang natawag nga kaluwasan o salvation importante sa tanan nga mga butang. That's why during sa ministry ni Apostle Paul, iya mismo ginsulat sa Book of Romans, akong ano ang ara sa iya nga tagipusoon. As person nga nakakilala kay Jesus as our Lord and personal Savior, may ara kita ginatawag nga desire. But desire nga, hindi lang simple nga mga desire, but this is a godly desire nga makita naton kang maintindihan nga kung ikaw may ara na relasyon sa Ginoo, kinahanglanon mo i-share, kinahanglanon mo man i-proclaim, kinahanglanon mo man isugid sa kada isa kag isa. That's why ang salvation kinahanglan sang tanan. Siling sang ato niya text this morning, brethren, my heart's desire and prayer. So that's why the prayer of Berrian Bible Baptist Church, the prayer of all the members of Berrian Bible Baptist Church and all the people who believe in God, that ang tanan niya tao makaangkon sang kaluwasan sa ilang kalag. Kagamuni ang purpose nga na arit at diri sa Radio Janet 8.5 for how many years nga nag-share sang gospel tungod kay importante ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ang makabago sa kabuhi sang tao. That's why silisang Bible, desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So this morning, my friend, kung ikaw nagapamati, simple lang ang desire sang Ginoo. Simple lang ang desire sang preacher. Simple lang ang desire sa mga nag-share sang gospel nga ikaw mamati kag imo maintindihan ang simple kagapos nga pagi sang kaluwasan. So this morning, let us focus. Let us consider, number one, the need for salvation. Yes, people need salvation because siling sang ato nga lesson, all people have sinned in the book of Romans chapter 3 verse number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan makasasala sa tubangan sang Dios, ang tao makasala sa una-huna sa nagagwa sa imo nga baba kag bisan pa sa imo nga mga action. Kang realidad, ang sala nakasiparar sa aton. Nakasiparar sa presensya sang Ginoo in the book of Isaiah. Siling sang book of Isaiah chapter 59 and verse number 2. But your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you that He will not hear. Could you imagine, my friend, this morning, tungod sang aton mga iniquities, tungod sang aton mga sala,
1: among nakasiparar sa aton sa presensya sang aton buhi kang matuod nga Dios. And that's why sin separates us from God. And may ara ginatawag nga konsekwensya sa sala. Sila sang Bible, for the wages of sin is death. Could you imagine ang konsekwensya sang sala amo ang kamatayon? And sa Bible may ara duha ka klase nga kamatayon, physical and spiritual death. Ang physical death, mga hinigugma, our soul and body separated, our soul and spirit and the body amo ang mapibilin, because ang body halin sa yabok kamagabalik lang ini sa yabok, masiparar ang kalag kagang espiritu, ang pabilin ang lawas. Kag siling sang pulong sa Ginoo, ang lawas halin sa yabok kamagabalik manina sa yabok, pero ang importante ang kalag. That's why siling sang Bible may konsekwensya, and that is the physical death, and ikaduha ang natawag na spiritual death. And that and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Could you imagine? May ikaduha ang kamatayon kag amuni ang ginatawag nga pinakabudlay nga kamatayon. Amuni ginatawag nga pinaka ka kung sa mga butang pa mga hinigugma nga ato ni Chindihon, mas hindi gusto nga matabo sa kabuhi sa isa ka tao. Kay siling sang pulong sa Ginoo ang kaduha nga kamatayon dito sa linaw nga kalayo. Magantos tubtub sa katubtuban, wala sing katapusan nga pagsyagit, pagantos sa kainit, kahapdi, kag siling sang Bible, ang imo mga ngipon magbagrot tungod sang tuman nga kasakit. Tuman nga pagantos. Ginatawag ni siya nga eternal damnation. Ginatawag siya nga sa term nga ang ginatawag nga ang kaluang tao nga dito sa kalayo sa impyerno, wala na tsansa. Hopeless, helpless. Why na sa mabulig sa imo kung maabot ka sa ina nga lugar? That's why sa siningatak na sang aga, preparahan na ton ang ina nga mga butang by listening the word of God. That's why ang tao nagakinahanglan sang kaluwasan. Ang kalayo sa impyerno, real mga hinigugma. Tuod-tuod. And then real man ang ginatawag nga lugar nga langit nga dito naghalin ang aton Ginoo, the Lord Jesus Christ. So that's why this morning ang kaluwasan ginakinahanglan sang tanan. Yes, we ought to understand sa sininga kalibutan ang kamatayon maabot sa kada isa sa aton. Pero ang pinakanami nga dapat mo ma-experiencehan today, nga imo ma-experiencehan ang regalo sang Ginoo nga among kabuhi nga wala sing katapusan nga ara kay Kristo Hesus nga atong Ginoo kag manluluwas. So this morning, let us consider the need for salvation. Each of us nagakinahanglan sang kaluwasan. That's why sa aton nga text, mismo si Apostle Paul nagtuad kung ano ang ara sa iya tagipusoon. Siling niya, "My brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Ang amon niya prayer today, this morning, na ikaw makaangkon sang kaluwasan, tuod-tuod niya kaluwasan, na ikaw mismo makahambal sa imong hogalingon, "Yes, I really need the Lord Jesus Christ sa ako niya kabuhi." So let us consider, secondly, God's provision for salvation. Yes, the need for salvation, and ikaduha, the provision for salvation. Anong provision? Siling sang Bible in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Listen to this, my friend, this morning, ang Ginoo naghatag sang iya bugtong anak. God loves humanity. Love God's people. Ong palangga sang Dios ang mga katawhan, "For God so loved the world." That's why He provides the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Could you imagine the only begotten Son of God to be a sacrifice for all the people? He shed His own blood. He gave His life a payment para sa aton mga sala. Kag sometimes ang tao hindi makarecognize na ang kaluwasan may provision na. ang kaluwasan gintrabaho na sa Ginoo 26 years ago on the cross of Calvary. That's why ang kinahanglan niya sa ligan kagtuuhan ang Diyos. Jesus Christ died for our sins in the book of Romans chapter 5 and verse number 8, sinisang Bible, but God commendeth His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Could you imagine? Ginklaro mismo sa pulong sa Ginoo, we are sinners. Because of our sins, the Lord Jesus Christ gave His life. He died for our sins. Pangita kaabyan sang Savior nga siya nangin matay para sa aton tanan. And we need to realize, because ginpalangga kasang Ginoo, ginpakamatyan kasang Ginoo, kaglabaw sa tanan ang kaluwasan paagi kay Kristo. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. My friend, this morning, ang alagyan pakadto sa langit wala lain the Lord Jesus Christ. Ang tuuhan mo para makaangkon ka sa tuod-tuod niya kaluwasan, the name, the Lord Jesus Christ. Kay siya, amo ang napatay, ginlubong kang nabanhaw para sa pagbayad sang aton mga sala. That's why God's provision for salvation, the only begotten Son of God. Siya ang nag-provide, siya ang nagtrabaho. Could you imagine natuga ta sa siniyang kalibutan as sinners? Makasasala, wala mahimo sa kaluwasan sang aton niya kalag, but because of God's love, He provides for salvation. My provision, God gave the only begotten Son of God, the Lord Jesus Christ, to die for our sins. Through Him, we can receive salvation sa aton niya tagsa-tagsa kamangkalag. That's why, could you imagine the value of soul? Mahalalon ang imo kalag abyan sa tubangan sang Ginoo. Hindi ka maghambal nga hindi ka mahalalon sa tubangan sang Diyos, because the Lord Jesus Christ gave His life for you, gave His life for us and all the people. Could you imagine billions of people around the globe? Kag ikaw, imo maintindihan nga sa tanan nga mga katawhan, kada isa kag isa ginbayran sang hamili nga dugo ni Kristo? Wala kabala na tingala abyan hinigugma nga sa kadamo sang tao sa kalibutan, para sa tanan ang Ginoo naghalad sang iyang kabuhi. Siya ang nagsakripisyo, siya ang nagantos for us, para makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. That's why the need for salvation, God's provision for salvation. And number 3, how we believe. Paano naton, o how we receive salvation? Paano naton mabaton ang natawag na kaluwasan nga ginhatag o gin-offer sang Ginoo sa aton? Number 1, repent of our sins. Aton hinusulan ang aton mga sala. We ought to admit that we are sinners in the eyes of God, and we need to repent our sins. We need to believe in Jesus. In the book of Acts chapter 16 verse number 31, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Could you imagine? We need to believe. My friend, again, we need to believe Jesus. The work of Jesus on the cross of Calvary brings us into salvation. And confess Jesus as Lord. We need to proclaim. We need to show that Jesus is our Savior. Hindi lang kay head knowledge, hindi lang kay ara lang sa una-una, but dapat ara sa tagipusoon. Sometimes we ought to understand this morning na ang pagkakilala sa Ginoo hindi lang sa una-una, hindi lang sa baba, dapat sa tagipusoon. And we have the intimate relationship with the Lord Jesus Christ kung imo siya batunon as your Lord and personal Savior today. That's why, paano naton mabaton ang kaluwasan yung in-offer sa Ginoo? Una, hinursula naton aton mga sala. Ikadua, patiyan naton si Jesus nga siya napatay gilubong kang nabanhaw. Iproklamar naton nga Jesus is the Lord. Siya ang manuluwas, the Savior of the world in the book of Matthew. Could you imagine, my friend, this morning, nga kung wala ang Ginoo, wala man ta sini sa kalibutan. That's why, iyatanan, siya ang nagsakripisyo, siya ang nagbayad, siya ang nagula sa yahamili nga dugo, siya naghambal sa aton nga kinahanglan mo naton siya patihan, tuuhan, sulod sa aton tagipuson para makaangkon kita sang kaluwasan sa aton kalag. And the fourth, the result of salvation. Anong resulta sang kaluwasan? Forgiveness of sins. Yes, if we confess, He is just and faithful to forgive our sins. A new life in Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. May ara resulta ang kaluwasan. Mabag-o gid ang imo nga kabuhi. Yes, my friend. Hindi magbago ang imo itsura kay amo lamang nagihapon, pero magbago ang imo nga attitude, magbago ang imo nga pamatasan, ang imo nga the manner of life. Nga sometimes ang una wala ka nag-recognize sa Ginoo, but subong nga naka mayara ka na relasyon sa Ginoo every day sa imo nga kabuhi, imo na gina-recognize ang Ginoo. Sa time sa pagkaon, sa time sa pagtulog, before magtulog, and pagbugtaw, gina-recognize ang Diyos. Why? May ara ka na relasyon sa Ginoo as your Lord and personal Savior. I-produce good works. I-produce mga maayo nga butang. Basta ara ka na sa Ginoo, maayo na nang imong mga binuhatan. Basta ara ka sa Ginoo, ara si Kristo sa imo tagipuson, makita na sa imo adlaw-adlaw nga paggawi. Makita na ang ginatawag nga changes sa imo kabuhi. Mayara na ka ginatawag nga hunger sa pulong sang Ginoo. That's why gapamati sa pulong sa Ginoo, nagabasa Bible every day, nagakadto sa church, sa simbahan, nagasimba tungod kay may ara na karelasyon kay Kristo as your Lord and personal Savior. Ano pa gid ang resulta abyan? Reconciled with God. Ara ang relationship. Ara ang closeness. Ara ang ginatawag nga kinahanglan magpabilin sa Ginoo. Kinahanglan magpabilin sa pulong sang Ginoo. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amo na ka importante ang word of God. That's why this morning, the result of salvation, ma-identify mo ang tao nga nakabaton kay Kristo nga iabugtong kag personal nga manuluwas, paagi sa iya nga gawi, paagi sa iya hinambalan, paagi sa iya nga giho, paagi sa iya nga pamisti mga hinigugma. Could you imagine a life without Christ? Kung ang kabuhi wala kay Kristo, ara ang ginatawag na confusion. Nga mag-confuse ka, wala ka balo kung mapatay ka, langit ka o kung impyerno ka. Wala man si Kristo mo. Wala changes. Hindi mabago yung muhuna-huna kagdagipuson because wala ka relasyon sa Ginoo. Kagano pagid? Kung wala ka kay Kristo, wala kasiguruhan ang imo kabuhi sa siniyang kalibutan. But if you are in Christ, there is no condemnation in the book of Romans chapter 8 and verse number 9. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So meaning, wala condemnation. Wala kalaglagan kung ara ka na kay Kristo. That's why sigurado ang imo kalag dito sa langit. Sigurado, sure, ang aton kalag dito gid magkadto sa ginharian sa langit kung nabaton mo si Jesus as your Lord and personal Savior this morning. Magsiling sang Bible. Hindi lang kay new, no condemnation. Mahimo kang bagong atinuga. New life, new creature in the book of 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17. And then, hindi ka na ma-confuse because God is not the author of confusion. Hindi ka na ma-confuse kung ano kang klase. Kung sino ang ginasunod mo, sinong ginaupod mo, sinong ginapatihan mo, kaglabaw sa tanan, sino ginasaligan mo. That's why ang aton saligan ang Ginoo lang the result of salvation, ma-change gid ang imo kabuhi. That's why pabay-i ang Ginoo nga magbag-o sa imo kabuhi. Sunda kung anong gusto sang Dios, kaya mo na ang pinakanami nga butang sa imo nga kabuhi subong, ang pinaka safety nga lugar sa kalibutan kun imo tumanon kung ano ang kagustuhan sang Dios sa imo kabuhi. And five and the last, living as a saved person. Let us grow in faith. Kinahanglan mag-grow ka in faith and obedience. Kaya importante ang tao nga may ara relasyon sa Ginoo, may ara pagtuo kaglabaw sa tanan matinumanon. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang mga anak sa Dios nagasunod sa Dios. Ang mga anak sa Dios nagakabuhi sa pagtuo. We live by faith and not by sight. Love God and others. Kinahanglan mo palang gaon ang Ginoo, bilog mo nga tagipuson, huna-huna kag kusog. Kaglabaw sa tanan ang imo mga kaobdanan. Love God and others. Love the brethren. Love all the people, especially the children of God. Share the gospel with others. That's why this morning, sa tanan yung mga members sa Berean Bible Baptist Church, mayara kita opportunity sa pag-share sang gospel this morning, hoping and praying ng tanan mag-participate to share the gospel, to share Jesus to others. Why? Kung ang Diyos nag-care sa kalag, dapat ang tanan yung mga Kristuhanon mag-care man sa mga kalag, sa mga katawhan. You need to share the gospel to your relatives, to your classmates, office mates, bisan sino nga mga tao, because according sa pulong sa Ginoo, preach the word. According sa pulong sa Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Why? Ang kaluwasan gin-offer para sa tanan. As for us as Christian, our responsibility to share the gospel to every creature, bisan ano pa ang sitwasyon, bisan ano pa ang okasyon, bisan ano pa ang kahimtang sang kalibutan, we need to share the gospel. That's why we're so thankful and blessed sa Sininga Registration Regionality 8.5 that we have the privilege and opportunity to share the gospel. The partnership, there is a Berean Bible Baptist Church and Regionality 8.5, we are so thankful and blessed because nagapadayon sa grasya kagbugay sang Ginoo nga makapadayon sa pag-share sang gospel. Kaya ang kaluwasan is by grace through faith. Ang kaluwasan gin-offer sang Ginoo. That's why this morning ang pinakadako nga question, are you willing to receive Jesus sa imo tagipuson this morning? My friend, kung imo gusto batonon si Jesus, gusto ka maluwas, gusto ka makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, simple lang admit that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ. Confess your sins to God. And God will give you deliverance. And God will give you eternal life. That's why this morning, just follow this simple prayer. Sundayin nga pangamuyo nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior this morning. Let us pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat Lord, nga amo na intindihan nga gakinhanglan kami sang kaluwasan. Lord, I pray, ikaw magaguide, yung magablessing mo mga katawhan. Just follow the simple prayer. Lord, salamat sa imong pulong. Nga ako gali, isa ka dako nga baka sa sala. Kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Kanang nagatuo ako nga ikaw na patay gilubong kanabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Lord Jesus, ginabuksan ko ang akong tagipuson. Pag ginakapangabay ko ikaw nga magsulod ka, Kaginakabig ko ikaw nga akon bugtong kag personal nga manluluwas. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga ako nabaton today. In Jesus' name I pray. Amen. My friend, kung imo nagisunod, congratulations, we are now brethren in the Lord Jesus Christ. That's why ang amon desire again na ang tanan ng mga taga-binalbaganon, ang tanan ng malabutan sa inyong radio station Radio Janet 8.5, our desire and prayer to God na ikaw nagapamati today, makaangkon sang tuod-tuod niya kaluwasan. Magsalig kay Kristo, magtuo kay Kristo nga imo bugtong kag personal nga manluwas sa imo tagipuson. Kagamuna ang amon pangamuyo. Kagamuna ang pinakaimportante nga desire. Godly desire para sa tanan. That's why this morning, my friend, kung ikaw nagsunod sa sina nga pangamuyo, kag ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations, we are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kag one day, bisan indit kita magkilitanay diri sa kalibutan, importante nakabaton ka kay Kristo, dito kita magkitanay sa ginarian sa langit. Depende man kung ako mauna o ikaw mauna, basta importante nakabaton ka kay Jesus as your Lord and personal Savior. Why? Sa langit, dito ta magkilitanay, dito ta magreunion, dito ta magkalipay, tubtob sa kawala sing katapusan. Why? Upod ang Savior, the Lord Jesus Christ. That's why this morning, samtang ari ka sa kalibutan, siguro ha, na may ara ka relasyon sa Ginoo, ara ka si Kristo sa imo tagipuson. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers, and thank you for watching sa dira kay Kagawad Jusit Rubio, the Rubio family, dira sa may Barangay Marina. Good morning, ang Diyos gin mag-bless sa kanya nanay, Evelyn Claro Valerio, thank you for watching. Agaton ang hello, thank you for watching, ang Diyos gin mag-bless. Kag someday, makaupod ka a worship dira sa Berean Bible Baptist Church. Dagaton family, good morning, ang Diyos gin mag-bless. Kag sa Dirima sa Sitio Cartel, good morning. At sa Satanan, yung mga tagbarangay, Payao, Barangay Sanuan, good morning. Kag ang Diyos gin magpakamayo, BCA Compound, Berean Compound, and to all the members of Berean Bible Baptist Church, good morning. Kag dira sa may BCA Compound, good morning man. Kag sa tanan, yung mga nag-suportar, kag sa mga Facebook Live viewers, good morning. And especially, shout out sa mga Green Team. Good morning, 35 up sa quarter final. So God bless, kung ang Diyos gin magpakamayo, kag cancel ang hampang subong. So ang Diyos gin mag-bless kada isa-isa. Mag-close kita sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you for the blessing, thank you for opportunity. Salamat sa life ngayon mo ginhatag sa amon. Salamat sa mga katauhan niya nagasunod, kaya nag-tuo kay Kristo nga ilabugtong kag personal ng manluwas. Lord, I pray nga mag-grow ang seeds ilang heart, ang pulong sa Ginoo nga magpabilin sa amon niya tagipuson. Lord, continue to bless this radio station, Radio Janet 8.5. May bless sa Sir John, bisan pa ang iya desire sa iyang kabuhi. Kag Lord, I pray, nga ikaw magapakamayo sa kada isa-isa. Bless our senior pastor, nga hindi namong kaupod, but Lord, I pray, ka magahatag kuso, kabakod, upod sa panimalay. We commit all those things, in Jesus' name I pray. Amen, kag amen. Again, good morning everyone, and have a nice day to all nga nag-celebrar sa ilang birthday today. Happy, blessed birthday and more years to come. Good morning.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.

0: Radio.
1: John
0: FM.
2: Much more music.
0: 98.5 Radio John.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyaman ang daghan kang kinalutan.
4: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabanaw sa paayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas o Mindanao.
2: Welcome sa usan na po na ito ka-edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
3: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, atong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suki na ito nga nagasunod sa ato ang programa ka-dragon meal. Maying adlaw sa mga budiha, maying adlaw sa mga listeners na to nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maing adlaw nanay tatay, palunag plastada mo asa mo na mutangan sa inyo na mutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga sokin tig paminaw ang pagpakabana sa maing panglawas. Ana kung gusto mo nga mo text usab sa ato ang numero sa 0950 4419006, ha? Balikon ko 0950 4419006 or di ka ha mga sokin tig paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hantod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa Maytanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness, ha. Pwede mong bisita mga sokin tigalos, binagi lamang sa libre nga konsultasyon, ha. Libre mga sokin tigmunaw. Why bayad, no? Muna nga importante alang sa matag-usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pag-atiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17, ha, di ba? Vitamin B17 mga sokin tigpaino unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga sokin tigpaino sa ato ang panglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga eksperto nga doktor mga sokin tigpaminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga sokin tigpaino senior and junior mga higala of the San Francisco, California. Manay gala ang nagpamatuod. Okay ni sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas og gulay, especially mga sokin tig paminaw. Prutas sama sa apricot, apple, grapes og cranberries, blackberry, blackberries, blueberries og alang usab sa nadiskubrihan, no? O sa ilaha usab nga nadiskubrihan mga sokin tig paminaw. Mas labing maayong pang-treat, no? Pang-treatment mga sokin tig paminaw sa mga nagkadaiyang cancers, no? Like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kana igala ang pinakanindot kayo nga i-apply, no? Sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga sokin tig paminaw. Aron kita ang tanan usab, maprevensyonan, maprotektahan sa mga natural nga mga ilimnon. Mana nga nagpamatuod ang atong mga ekspertong doktor alang sa matag usa. Ang dili baka ha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650. Kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag og hapon, mamana igala 1 hour after meal or 1 hour before meal alang usab sa nagadiang sakit og balatian. Kayang matuldukan mga sokin tig paminaw. Ay kinesya halal nga classes kapsula suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gitak kanunay og tulo ka klaseng kapsula. Naaman tay mga problema sa panglawas, wa ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure, ang pinaka-importante alang sa matag-usa. Akong itodol ang higayon kay Ka-Dragon Meal. Ka-Dragon Meal, imo na po ang higayon.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas o Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik! Kaya don't go away! Tumutok lang dito sa ating Radio John!

0: Kipa barato pa kini
1: Dragon Fruit Plus.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: More music. 98.5 Radio Time.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio Time.
6: Radio Time.

0: Baga Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jaw, best music and best variety.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas tanay ko.
3: Okay,
2: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jan. Best thing to do. Quality do ani kay mayo mo jud mo katabo jud sa kung ila tingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nang coffee ya mati. Bendeli ana ko nang hotdon.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calcol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio Joy. Joke time.
4: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
5: Ako naman natuloktulok ni mama. Ako naman ituksoon niya mo.
4: Istoy!
5: Siling ko gin. Amo nang budlay si mo ma'am kay. Kon madulaan ka gani. Siya kon mo ginapangita.
6: 88.5 Radio John.
7: Gwapo taya. Palok pa.
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyo nga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyo nga as mo sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio
6: Jan. The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio Jan.

0: is a Dude FM station. Radio John.
1: Radio John. Joke time.
2: Atam an ko sa inom ka. Ginom ko ba? Ay, gadin ang bukin. Ala, may aswang.
3: May mabiktima naman ako.
2: Eh, malagyo ko.
3: Dumugon ko ikaw.
2: Hindi.
3: Damat-damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipiktos ang lana.
4: Hindi na ako aswang.
2: Aba! Babayi ka na. Dali di. Kay dumugon tayo ikaw.
4: Hindi ko. Madalagan ko.
2: Oy! Aswang! Balik di.
4: Hindi kuya. Gabang rape ka.
5: 98.5
6: Radio John.
7: Gwapo taya. Palok pa.
8: Hot hits. Hit, turn it up.
9: 98.5 Radio John.
10: The best mix of golden oldies.
11: This is 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town. Nobody
1: hits you up. Get down!
2: Hello.
3: Chong, ano ginagawa?
2: Dinasoso ko yung amoy nito yung sasuka.
0: 98.5 Best Radio Job.
4: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
5: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
6: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
7: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
8: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Nani 8.5 Radio Dan.
10: The best mix of golden oldies.
11: This is 98.5 Radio Dan.
12: Radio Dan.
13: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs. Yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago. Para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Kasama ang humaharurot tuwing morning.
1: Yo, baby.
0: Barbarya lang sa umaga sa Radio Jam.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, kumusta? Ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome mas kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome mas kamo sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paluna o plastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw mga produkto like ang mga kapsula o uban pa niini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab mga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kay anuna na tay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o ka doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus, 650 o 700 milligram. Ipagsabay nyo buntag untog hapon 1 hour after meal. Maka na pinakanindot kaayo nga prosiso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang ka-epektibo niini nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw walang side effect no di ba halal ni siya mga higala unya FDA approved ang uban pud nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw reduce ka klase mga herbal niini may kape ka na may tambal ka pa mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot gyud ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako og benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ania usab mga sokin tigpaminaw nga tuusab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang og sampagita. Nindot kayo pang massage sa netong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Nanay tatay, gamit gyud mo Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men, mas tindot kayo ang performance sa pagkombate ni Mr. og ni Mrs. Panahon usab sa ilang pagkombate muhatag gyud og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyo hanga panglawas no barog mga sokin tigpaminaw. Mao ni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha. Pag ikaw naka Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaigsoonan nato silang panit, ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha? Na mamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanatong tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa Dragon Fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Nindot kayo mo pahami sa atong aping, mapaputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pong ka manimaho ang ininga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta. Ha? O na ikala, ang ato usab nga hisgutanan karon. Basta tatak, St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading, ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw, naka-Dragon Fruit Gold o naka-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas, ligunon, hangtod sa hangtod.
4: Yes mga ka dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold, available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
5: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbagan, check it.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Drive.

0: sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Negros Occidental's best FM station 9.8.5 Radio John FM 9.8.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and amazing the best of its entertainment all throughout the world.

0: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangugko sa gym gahapon pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The most listened to FM station. Yeah. Radio John.

0: fly.
1: Fly like Radio John.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
2: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Radio Joy, Joke Time.
3: Ayan boto, hindi ko naging magayang kabuhi ko. Makanto na lang ko sa talon. Mapakao na lang ko dayan sa dako nga manog.
4: Inugay, ko na. Basi ikaw mga unsang dako nga manog.
5: 88.5
6: Radio John.
7: Guwapo taya. Palok pa.
8: Kasi.
9: Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan.
8: Alkasi.
9: Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
8: Alkaline na vitamin C.
9: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
8: Power Booster
9: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
8: Alkaline na vitamin C.
9: Mapalit sa tanang mga butika.
8: Alkasi.
10: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagimpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nagimbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gabutaya!
1: Wabutaya!
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta o welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na po kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton o ligon nga lawas o limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
6: Welcome. Welcome na sa mga saukan tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon mga saukan tigpaminaw ang pagpakabana sa mayang panglawas. O ba ni kami nyo ni ka-Dragon Mail sa pipila kami minuto sa tawatagang pagtagad mga saukan tigpaminaw ang ato ang hiskutanan. Ang pagpakabana sa mga panglawas, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga soki na ito ang nagasunod. Sa ilaha usab ng mga soki sibihanan, sa nagadayang dapit, Bisaya sa Gumindanao, halapalaw na plastada mga tisgutan mga soki ng Tikpaminaw, kining itawag og buni o alipunga. Unsao na ito ni sa pagtambal, daghan kayo mga kasuhing naning mga soki ng Tikpaminaw, mga tambag gikan sa mga eksperto ang pagtuon, kinisya nga klase sakit sa pamanit sama sa buni, an-an o alipunga ang tungod sa mga fungal infection. Ang maunisya, sumala pa sa medical niini, mao ang tawag ay infection. No? Mauna nga o pwedeng mukatag ang maong fungal infection mga sokin tigwan sa atong pamanit sa usab diha sa ato ang partis lawas niini. Mao ang buni sa naong usab. Makita ni mo ni ang tawag niini an-an samtang ang koko usab. O diha usab sa ulo, makita na to diha usab sa singit, mao ang hadhad or jack etc. o ang sa TL, alipunga ang tawag nini. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Nga kaya nga to usab nga Dr. Pundisop, dako kay tabang nini, nini nga klases mga sakit. About aning alipunga buni, dako kay tabang, ay mo kalimot sa pagpalit ana. Kaya ang ato usab nga buni kayang matabangan sa ato ang Dr. Pundisop nga klases sabon. Abag usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap kung gusto pud mo nga muhamis ang inyong pamanit, gusto pud mo nga muputi inyo hang entero kalawasan, mura mo og kinini ang artista, di ba? Mo na siya ang pinakarindot kayo ang klase sabon. Pwede niya sa ipagsabay, gamit mo ni nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Ay nindot og maayo kay ang resulta. Ang buni or ringworm mga sokin tigpaminaw ay usa-usab ka infection. Ang buni sagad makita usab sa lawas, nito usab sa nang braso batiis, mo na igala dito sa tawo makita na to. Kini ang murag pitsi-pitsi mga higala sa ato usab nga pamanit medyo pula og may mga himbis ang ato usab nga pamanit nga makita na to mga sokin tigpaminaw. Dili usab dinhi usab mga sokin tigpaminaw. Regular ang ato usab nga palibot niini mao nga fungal infection, medyo tabingi, di ba? Mo na igala nga makita ninyo sa parte sa ato ang pamanit. No, mana nga sa gikaingon ko na ay mo kalimot matasana ang pagtumar sa ato ang produkto. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto na ni siya sa nutrients, ingredients or kompleto na sa vitamin C. Mana siya ang pinakarindot nga klase sa ato ang kapsula. nag-inom og kapsula mga sokin tigpaminaw, gamit po mo og sabon sa ato ang Dr. Pundisop, kompleto og dali kayo ang recovery. Una siya ang pinakanindot kayo sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw, dini usab sa St. Vincent at GSK Healthcare Food Supplement Trading, halal kini mga sokin tigpaminaw. Napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado garantisado, og barato pang mapalit ninyo sa nagkadayang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved ha? Mapalit ninyo ni siya mga sokin tigpaminaw. Ay mo kaulos pagpangutana sa ato ang produkto. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mill.
5: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
4: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binal

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
5: Nani 8.5 Radio John.
6: The latest hits and the greatest memories.
7: This is 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy nya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa ko ano, lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa so malag ma dili mo ka po yun kana lang.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. We
2: play all your favorites 98.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio Jun.
5: Radio Jun.

0: Maybe I shouldn't have told you that.
1: Radio John.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubong

kapalayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubong transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga net. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Isang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: laging makapagpapa-inbox. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Billy ka stand ngayon ako.
2: Okay,
1: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jud best thing to do. Balit jud mo ani kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad. Ingon on bisag bata-bata pa ka. Kunong coffee yo mati. Bendeli ana ko nang hot dun.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabanan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes? Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sokin. Tingpami na sa ato usab nga programa. Ato ang tulumanon ka-Dragon Mel, mga adlaw. Mga adlaw usab sa mga sokin na ito nagasunod kanunay sa atong programa ka-Dragon Mel. Mga adlaw ninyong tananda sa mga nagadayang dapit, Bisaya, Soga, Mindanao. Ano yan sa inyo hang higala sa kahanginan? From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ani ang nagpahigayon ng mga produktong epektibo nga para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas o kita dapat makabaton o pagpanagang no busa sa dili angayang kabalak ang mga sokin tigpaminaw mga nagasunod sa atong programa kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw dako kini o ikatabang sa nagkadaiyang sakit o balatian so, sama pananglitan no sama ayong sirkulasyon usab sa ato ang dugo o ang ato usab nga lamian nga klase sa produkto nga mao usab ang nakahatag kanatong dugang kusog nga mao ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mag-usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ay no kalimot mga sokin tigpamin ha sa mga kaigsuna na to nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape mga sokin tigpaminaw nga mamuhatag kanato og dugang kusog, mamuhatag og insakto nga sirkulasyon usab sa tundugo, muhatag og maayong pagkatulog, ah, di ba? Ang uban mga sokin tigpaminaw di katulog pag muinom og kape. Ang kinis yang kape mga sok classes kape, ato ang kape mga sokin tigpaminaw. Maayo ang imuhang pagkatulong. Walang palpitisyon mga sokin tigman sa inyong kasing-kasing ha. Kanina yun ang kape nga para kanatong tanan. Ay mo kalimot usab ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max mga higala. With all kinds of ginseng ha. Nindot kayo ang performance ni Mr. sa paglabing-labing ni Mrs. ha. Nindot kayo para kang manoy nga di nagyod in town mo tindog higala. Kanina gyud ang nindot kaayo para sa imong bandila. Ah, mao na higala ha. Ay makalimot nini. One cup lamang sa ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Ay makalimot mga soking usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ah, nindot kaayo maayo sa dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis kung wala pa. The prevention is better than cure. Mao na ang pinakanindot kaayo sa ato ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian nyo mga sokin tikpoy ng kahumot nini like lavender and sampagita and ilang-ilang. Naahigala, gin mo manimahong tigulang nini. Manimaho mong batanon pag ikaw muhapla sa ato ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mga higala, ang ato usab nga Dr. Punjisop, ito na problema usab sa ilang pamanit, nagka-case skin problem sila. Kani ang Dr. Punjisop, nindot kayo sa may dunay mga skin problems ha. Kabag usab ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap ha. Kung gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan, gamit mo K-Skin Glow Power Whitening Soap no. Kana kay murag nindot ang resulta like cutis artista ang mahitabo mga sokin tigpaminaw sa paggamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mga higala, ay mo kalimot usab sa atong produkto mao ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na ipagsabay. Kung doon na mo mga problema sa inyong panglawas sa nagdeng sakit o balatian sa panglawas, pwede nyo ipagsabay buntag o hapon. Inumon ninyo 1 hour after meal mga higala. O di mo kainom sa after, dito's before, pwede mo inom. Ang mas lindot kayo mga sokin tipo na resulta pag doon na tayo daily supplementation. Ay magkalimot mga sokin tipo paminaw nga nasa ato ang produkto ang atong Dragon Fruit o Dragon Fruit Gold nga sa ato para usab naman sa atong kalawasan mga kaugatan og dagkong dakong tabang usab kini sa ato ang ka-stress og malaking tulong din sa level sa ato usab nga blood sugar og sa ato usab nga adunay mga nagkadaiyang sakit sa atong mga kaugatan o guban pa mga igala. So labing maayo usab day kini nga mo tabang o palig-on sa liver and kidney health mga higala. Ay magkalimot ha, basta kay kamo mutumar sa atong produkto, sigurado ang inyong lawas unsaon. Sigurado palig-unon gina pag tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training sa atong mga produkto mapalitin sa nagkadayang butika o pormasya. Sigurado ang inyong lawas pabag-uhon.
5: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang lima ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
4: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalbalik.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o kilaidad o tagadiin?
3: Ako taga Barangay Mantayo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantayo. Ako gapangidaron na og 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kung nga gamit minana, ang among konsao na ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na mong katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo.
3: Salamat.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
1: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada. Here at Radio John.
1: We have the greatest.
5: Here at Radio John.
1: We have the coolest.
5: Here at Radio John.
1: We got a lot because we give you more.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5.
2: Heto na ang pinakabagong
3: Dragon Fruit Gold.
2: Dragon Fruit Gold.
4: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
3: Dragon Fruit Go!
2: Kumpleto na! Barato pa ang pinakabagong
3: Dragon Fruit
4: Gold. Pure energy.
2: Naanakinay sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Gold
2: na.
3: Dragon Fruit Gold.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa Dragon Fruit Herbal Capsule na 650 milligrams and of course, ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa natural nga kahimsog o ligon nga immune system. Karong adlawa, lain na pod ang topic nga atong hisgutan, Doc Alan, no? So akong ihatag sa imuha ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome sa kamo mga sokin tigmanaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan. Ang pagpakabana sa may paglaw sa banig kami niya ni Dragon Mill sa pipila kami na ito sa ato atagag pagtagad. Ang ato usaw nga panglawas pinagi sa pag tumar sa ato nga produkto. Atun kanyo, ini siya nga programa sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram. At yung 6 power volume natural ingredients, kompleto na sa ingredients, nutrients and vitamins mga sa okintik paminaw. Makinig ang ato isgutan karon about na po nining itawag o acne, di ba? Unaw ni atong siron, mga sa okintik paminaw, o asa kini, sa paghubag mga sa okintik paminaw, nga panit, busa, nailhan kini, pinagi sa mga bugas, sa ato usab, nga nawong, na doon na usay mga talumtom, kasagaran, diha, kini, mo lutaw mga sa okintik paminaw, sa ato ang nawong ha, no nga parte usab sa atong dughan, part usab sa ato ang buko-buko. May mo kalimot ini mga sokin tikpaminaw. Nga mao nga mga sintomas, daghang mga sintomas og mausab ang mga dapit din niya kini usab mahimutang ang atong ang kadaghanan sa mga oil glands no or diha usab sa atong panit. Busa kini mga sokin tikpaminaw ang grabe nga kaso nga diin usab kasudlan og mga nana og kini mahimo nga mga sis higala. Ay mo kalimot mga sokin tikpamina. Ang pingin niyo ang panglawas. Inyo usab nga panagway. Kini usab mas gumikan sa abnormal nga lihok sa ato. Usab nga kalihokan sa oil glands. No, mauna nga usa lamang kini sa mga kondisyon. Diin ang lawas. Naninguha mga sokin tikpamina sa pagpagula sa mga makahilo. Mauna higala ang pinaka-importante niyong masairan. Unang-una mga higala. Sa maong mga hinungdan ang makabalda higala sa paghilis usab sa ato ang mga ginakaon no? Sama usab sa mga fermentation magkaimpatso ka nagkagas hyper ka acidity og ang constipation o kini maoy makapapurma sa maong acne makana higala ang pinakaimportante inyong masairan alang usab ni ining mga problema sa panagway mga pangutana usab sa uban digir kalikayan adon na po pangutana and of course matod pa, Dok, pwede ba magamit ni og pulbos? Dili ba ni maka-irritate or dili ba ni makapasamot no sa amo ang dagway nga aduna nay mga bugas mga sokin tikpaminaw. Kana pwede ra pud mga sokin tikpaminaw kun di mo allergies pulbos. Kamo gid ang nasayod kung magamit ba mo o dili or niangay ba mo o dili. Na no, busa adunay pipila ka mga kosmetiko sa atong nao nga gipang apply no di ba? Sama sa sabon mga sokin tikpaminaw paangay-angay na. Ana nga ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw. Ay mo kalimot usab kay nga to ang produkto dako kay nigtabang higala ang atong Keskin Glow o ang ato usab nga Dr. Pungisop. Apply ninyo na palit mo sa nagkadayang butika at farmasya barato og abot kaya ang halaga ana mga sokin tikpaminaw. ang produkto sa St. Vincent mga sokin tigpaminaw GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini siya mga sokin tigpaminaw. Halal ni siya na pamatud-an sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado, barato ang atong produkto. FDA approved pa mga sokin tigpaminaw nga mapalit ninyo sa tanang mga butika o farmasya Bisaya sa Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o nga ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C. O na nga nindot kayo, i-apply ninyo mga sokintik paminaw. Take one capsule sa Dragon Fruit plus Herbal Capsule nga 650 mg take food sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. Pwede nyo na sa ipagsabay mga sokintik paminaw buntag o hapon, 1 hour after meal.
8: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
1: 98.5 Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Sa pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na akong anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jio, best music and best variety.
5: Today's best music.
6: Nine.

0: niya. Pero ito ginood, dok. Naman siya kahit ni umok na, dok. Kanya ni kuyos na po siya, dok.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The most listened to FM station.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hey buddy, what you doing tonight?
4: I don't know.
3: Well,

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya niatake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
6: So

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold.
3: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Gold
2: na. Dragon Fruit Gold.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalbagan, check it!

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpalibog at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy Barorong, Sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal, kay maayo kayo atong inabuhi.
1: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
3: all around the world. 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Done.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit!
3: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
4: Go!
2: Na! Dragon Fruit! Go!

0: presence of life, releasing the best of its energy all throughout the world. This is Radio Julio, best music and best variety.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Kipakuskan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
4: We play all your favorites! 98.5 Radio Dan.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O darao, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana day ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Song.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

98.5 Radio Time.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: tuging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5, radio dyan lang.
1: 98.5 Radio Dyan.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: Hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas tres ng hapon, dito sa Radio Jot 98.5. Afternoon Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gabo taya!
2: Wapo taya!

0: Kumanda na sa non-stop na tumpuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutot na sa radio drum.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Uy, bare months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at bagong taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And a prosperous New Year sa inyong lahat!

guys! Ano pa bang hinihintay nyo? Pasko? Bagong taon? Abay, malapit na malapit na! Kaya i-download nyo na ang Radio Mobile App ng Radio John sa inyong Android phone. Hanapin lang sa Play Store, i-search ang Radio John 98.5. Pagkatapos, i-click Download and Install. Isama nyo na sa inyong selebrasyon ang istasyong mas pinalakas, mas pinalawak, at mas pinakikinggan ng buong Negros Occidental. Ito ang Radio John 98.5. Kasama nyo ngayong Pasko at